tribunaria, kain na musun sila na kay pagkanchi, at maning ranch kay bi, sumaktal yan. Bolivar Fidel ang isikiw ang pay manda maning ranch. Sinyara tupi, ayaw ko naman na, yaya Diyos, sinjet siya katecho niya. Sinyara kukuparumi, bertilitan,